0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Super Dummy Man ang ginagawa. Dumutok lamang at makisaya.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? Yung iba nga sa inyo, sa sobrang tagal, nauumay na. But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom kontra blood sugar. Kung mayroong pampalakas ng ating lapay, edi mas maganda. Ganun na rin, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
2: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: I-try po ninyo ang alpha, beta at gamma mangustin. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
3: Bangon na at magsaya sa Big Breakfast Musika. Big Breakfast Musika sa Big Sound FM. Big Sound.

0: In Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
3: Nangangailangan ng pangpuhunan,
2: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
3: Pag-iipon sa kinabukasan,
2: may regular deposit, gold and savings, at time deposit, other services tulad ng pagpapayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
3: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cagayan City, Isabela.
2: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mandela, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
4: Sakit sa tuhod at trayuma. Nararamdaman daw ng tumatanda. Ano naman kaya ang ginawa ni Kuya Sancho Esteves Jr.?
5: Sancho Esteves Jr., Barangay Tara, Sipukot, Kamarinisor. 56, sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko, saka yun sa mga kamay ka parang rayuma ba yun? Tapos doon, nung umiinom ako ng malkape, nawawala, wala na hanggang ngayon. Kaya yun ang iniinom ko lagi. Kaya magpalkape na sila. Subukan nila para malaman nila yung kung anong epekto.
4: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan, grocery, supermarket, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
6: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-tumi natin talagang nakakaginawa Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: I am Venus Raw, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Services, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: sarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow.
0: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya

0: Ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: na sa Basta Bataas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Bataas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute hatid

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: into Gigaraw City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ganado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
3: Opo, si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanao.

0: hanggang
1: 5.
2: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
3: Ti oras ket alas 12 ti aldaw. Ti oras ket insagot ka na kayo ti Eskelan. Naganas ti biagno agpakada kadag iti anay kadwa ti Eskelan. Bentaha iti kinapektibo para iti anay panakasair ti puso ken bulsa.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, Lala!
5: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.

0: na uulit.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
0: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
2: Chibugan Big Break Request.
0: Sa Big Sound FM.
3: Big Sound.
4: Big Sound time is 12:02.

0: Exedol 40 ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilabian.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: May na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano Panginoon po, ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatig up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi talaga. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: On 100.5 Big Sound FM. Playing the best of the 70s, 80s,

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
6: Chibugan Big Break Request
5: sa Big Sound FM.
7: Big Sound
8: FM on 100.5 Big Sound FM, playing the best of the 70s, 80s,

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan

0: na uulit.
1: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong cholesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon.
4: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
3: Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
2: Chibugan Big Break Request
5: sa Big Sound FM.
6: Big Sound.

0: Mga kabataas, magandang hapon po muli sa ating lahat. Isa na namang malaman at bakwelang pag-alam at paghimay sa isyu at batas ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Ang isyu, ito ha, no work, no pay. Saan ang basihan niyan sa batas at ano-ano mga klase ng mga trabaho na pasok sa tinatawag na no work, no pay? Samantala, mga tanong ng ating mga kabataas na bibigyan ng malinaw na paliwanag ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico, ang ating alamin mga sa libreng payong legal at syempre isyu at batas atin pong aalamin at hihimayin dito lamang po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer, kasama po ang hagikik ng bayan na si Miss Jen Galvez at ang attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico. Magandang hapon.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, Attorney Edward Chico.
2: Ayun, magandang hapon. Gusto ko yung intro mo, no? Malaman at makwela.
0: Wow! Ganun.
2: Narinig ko lang naman. Teka lang, may text ako.
1: Habang nagbabasa po ng text si Attorney Edward Chico, mga kabatas, meron po akong gustong batiin. Nag-celebrate po siya ng birthday yesterday, May 1, kasi po May 2 ngayon, di ba? So, happy birthday kay, Rico John Ferrer! Yay! Dapat pala may pakik tayo ngayon, di ba? I know, right?
0: Na traffic.
1: Hindi, kasi nagpapapaya tayong lahat. I'm really trying to lose weight. Oy, happy birthday, Rico John Ferrer. Oy,
0: thank you sa lahat.
1: God bless you.
0: Labor Day, nagle-labor ho yung nanay ko, no? Uh-oh. So,
1: pinanindigan niya.
0: Diba? Oy, maraming salamat sa mga bumate. Alam niyo naman kung sino-sino kayo.
1: Yes, pero, sige nga, isa-isahin mo.
0: Siyempre, yung unang-una, Basta Batas team nandyan. Pangalawa, yung pamilya ko. Pangatlo, yung mga nandun sa Big Sound FM Baguio.
1: Yes, sa Baguio.
0: La Union, buong Vanguard Radio Network.
1: Right.
0: Pati yung mga taga 1PH, True TV,
1: Yay!
0: True FM.
1: Oy, kapatid.
0: Oh, mga kapatid, maraming salamat po sa inyo lahat.
1: You.
0: At ang wish ko po, sana unang-una world peace. Pangalawa, sana umaman na ho tayo kapatid ni Attorney Edward Chico.
1: Gumugulong sa pera.
0: Oo, diba? Ang sarap ng gano'n.
1: Alright, okay mga kabatas.
0: Ang tagal mag-text nito, no?
1: Importante yan eh. Ah, okay lang mga kabatas. Ito pong hapon na to is dinededicate natin syempre our episode sa lahat po ng manggagawa, workers.
0: Workers.
1: Those, kami kasama yun, di ba? We're part of the workforce.
0: Yes.
1: And so, congratulations po sa ating lahat. We survived another year. Di ba, Rico John?
2: Correct.
1: And of course, pag pinag-usapan...
2: Pasensya na po, meron lang akong important kasi na text message sa akin.
1: Tama.
2: Normally, hindi naman tayo nagpapa-apekto sa mga ganito. Kaya lang, mas malaki bayad. Pasensya na. Ganun talaga.
0: Malaki talaga epekto
2: naman. Kung malaki pa, iiwan ko to. Ganun talaga. Okay, anong pinag-usapan natin?
1: Saka sadali lang. Alam nyo kung mapapansin din nyo mga kabatas, kami po ay naka-uniform ng Basta Batas, no? Because it's the first Saturday of the month.
0: Yeah.
1: Yun po yung usapan namin dito. Pero syempre talagang meron at meron din po talagang sasaway sa mga pulisiya. Kumbaga, let's put it that way. Unang-una na nga po dyan, yung aming abogado.
2: Actually, admitted naman ako na hindi ako nakabasta pa sa no. Pero hindi tama sabing sumuway ako.
1: Grabe.
2: Kasi hindi naman siya policy request.
0: Di
2: ba sabi mo lang, sabi mo sa akin, Tony, if as much as possible,
1: magsot
2: tayo ng Basta Batas shirt. It's not like it's set in stone na parang nakalagay na beginning, ganito.
0: Walang memo.
1: Sige na, panalo ka na. Sige. Uy, mga kabataan, attorney nga yung pag-uusapan natin yung tungkol sa labor.
2: Particularly, no work, no pay.
1: Yes, particularly the no work, no pay.
0: Yan.
2: Well, actually, yan naman talaga ang sinusunod sa atin na patakalan, no work, no pay. Hindi ka naman kongresista na sumasahod na kahit wala kang ginagawa. Diba? Yung mga litik na yan, papalaki lang ng pwedeng palakihin eh.
1: Sabi nila, bakit kongresista ng kongresista pinag-iinitan mo? Meron din naman sa mga senator.
2: Sila naisip ko, mga government employee, diba? Sa kanila nga nauso yung mabilis pa sa alas 4.
1: Sa kanila.
2: Mabilis kasi sa kanila, pag alas 4, nagsusuklay na sila.
0: Ayan. Nag-re-retouch
2: uwi na, nagre-retouch. But seriously speaking kasi, yung konsepto ng no work, no pay is an issue on equity. Yeah. Siyempre, kung ikaw ay nagsyante, hindi naman makatwira na papaswerde mo yung tao na hindi naman siya nagtatrabaho. Bagamat ikaw ay arawan, na empleyado, o pumapasok ka weekly, so applicable yung no work, no pay. So, ibig sabihin, papasok ka, at pag pumasok ka, papaswelduhin ka. Halimbawa, bigla kang umabsent, wala namang kadahilanan.
0: Correct.
2: Hindi kung umabsent ka at nang walang kadahilanan, hindi ba, hindi ka naman nag-avail ng leave absences mo, hindi ka pasasahunin ng araw na hindi ka pumasok. Yeah. Kaya nga, di ba, may mga inilagay sa batas na mga kumbaga labor standards na tinatawag para maayos yung mga bagay na ito. Pag special non-working holiday, walang pasok, pero wala ka rin bayad. Di ba? Maliban na lang kung yung polisiya ng kumpanya ay nagbibigay pa rin ng sweldo kahit naman special non-working holiday. Pag regular holiday naman, may bayad ka kahit hindi ka pumasok. At mas malaki ang bayad mo, syempre, pag pumasok ka. Hindi ba? Meron din tinatawag na forced leave, ano? So, halimbawa, nalulugi yung kumpanya. So, napipilita kang hindi pumasok kung pwede kang mailigay sa floating status.
0: Ayun.
2: Yung mga ganyan, hindi ba? Naalala mo ng pandemic, maraming kumpanya, nilagay nila yung mga empleyado nila sa floating status. Yeah. So, naiintindihan ng batas yun na hindi ka mapapasweldo dahil yun ay justified. Dahil nga nalulugi sila. Ang batas naman, hindi naman isinigawa yan para lang sa labor o sa paggawa. Ginawa din niya para protection na din syempre yung interest ika nga ng mga employers, di ba? So, yun yung dahilan ko ba't meron tayo mga leave absence, di ba? Pwede mong i-avail yun kasi yun, pagka nag-absence, pag umabsent ka, it's a paid leave, di ba? May bayad yun. Meron din mga leave absences na hindi paid eh. Di ba? Na parang binibigay lang sa'yo, choice mo yun. So, sa bandang uli, hindi ho totoo na papas, kunyari, buwan na ng sweldo ko eh. Pag umabsent ba ako ng 10 araw, ang makukuha ko, isang buwan pa rin. Hindi, syempre, di ba? Kasi hindi ka pumasok ng voluntaryo eh. Okay. O kaya naman, willing kang pumasok, paano willing ka pumasok, gusto mo magtrabaho, pero may locked out, may strike, di ba? Yung mga ganun bagay, may bayad kaya kasi hindi mo kasalanan. So at the end of the day, this is an issue on equity, ano ang makatwiran. At binabalansin naman ng batas ang interest ng mga gagawa at interest ng mga employers. So sinakailangan siyempre yung mga employers, maproteksyonan mo rin dahil sila nagpapasweldo. Kapag kalugi sila, hindi rin magiging magandang negosyo.
0: Pero paano, attorney, halimbawa, may mga empleyado o may mga laborers or workers tayo na pagka halimbawa bumabaha sa area nila, pinipilit pa rin silang papasukin ng mga employer
2: hindi kasi
0: at just, the risk of
2: actually kasi hindi naman justification yun kasi trabaho yun ng gobyerno eh. Hindi ba yung gobyerno sasabihin nila walang pasok kasi merong bagyo, hindi mo kasalanan yun.
0: Correct.
2: Kaya lang syempre kung may baha, hindi mo naman pwedeng maging dahilan talaga yung baha na yun. At talagang risk mo yun, hindi ba, na tinake mo dahil tumira ka sa lugar na baha. And hindi mo pwede sabihin, boss, hindi ako papasok kasi may baha, hindi ba? So, again, binabalansin mo nga, this is an issue on equity, ano ang makatwiran? O, ang makatwiran niya, pumasok ka para sumeldo ka. Pag hindi ka pumasok, edi wala ka sweldo.
1: Voluntary yan di ba?
2: Attorney? Kung voluntary ka na hindi pumasok, edi ka talaga si sweldo. Halimbawa, hindi mo naman pwede sabihin, may pinagdadaanan ako, malungkot ako.
1: Paano nga kung gano'n?
2: Hindi ba? O, hindi mo pwede maging issue yun. Kinakailangan magbigay ka ng paalam. Kisan, maliban na lang kung mabait yung kumpanya mo pumapayag. Di ba may mga ganon?
0: Meron.
2: O alam ko may pinagdadaanan ka, sige ganito, bigyan kita isang buwan, huwag ka nang pumasok, may sweldo ka. Sa iba yun. O, pero kung ganun walang usapan, hindi ka pumasok, hindi ka talaga siya sweldo.
0: Meron pa, di ba? Emotional stress.
1: Mental
0: and
1: health,
0: di ba? Mental health issues.
1: Attorney, kasi sinasabi nila, as a general rule daw, ang no work, no pay policy, mag-a-apply yan sa voluntary absence sa ng isang empleyado. Halimbawa, de, ganun nga, dahil no work, no pay ako, nag-volunteer ako na, okay, I chose not to attend, go to work ngayon. Kaso biglang tinawag ako sa ng manager ko.
0: Ayan.
1: Sabi, kailangan dito sa factory, additional na tao. Pwede ka bang pumunta kasi kailangan dahil nagra-rush yung natin, madedelay yung export natin sa kliyente. Ayoko. Paano yan, attorney? Ma-labor ba? Mapapagalitan ba ako? Ano ba ako? Ng...
2: Okay. Hmm. Unang-una sa lahat, sinasabi ko nga, ano, pag ikaw ay pumasok na empleyado, eh, pananagutan mo talagang pumasok. Hindi ba? Hindi mo naman pananagutan. Ay, hindi naman pwedeng kung ayaw mong pumasok, anytime ay pwede mong gawin. Hmm. So, sinasabi lang natin, kung magkamisan umabsent ka at wala ka na ibigay na kadahilanan, o kung may kadahilanan ka man, hindi ka nakapag-apply ng leave mo, halimbawa, eh di syempre, wala kang sweldo. Eh ngayon, kung pinili mong hindi ka na talaga papasok ng isang linggo, dalawang linggo, eh that could be a ground for your dismissal. Maaring una, magresulta sa suspension, o pangalawa, eh di maaring magresulta ng pagkatanggal sa trabaho mo because that is a valid ground.
1: Valid
2: kaya ka naging empleyado, ang trabaho mo pumasok. Mm-hmm. Hindi ba? Hindi naman pwedeng empleyado ka tapos hindi ka papasok. Pero syempre, in fairness, wala na kaugnayan sa batas, may mga employer nga na maunawain, di ba? Alam na may pinagdadaan na brinake ka ng girlfriend mo, brinake ka ng boyfriend mo, hindi ba?
0: Wow,
2: hindi ka makamukon.
0: Sana all, may ganun.
2: May mga ganun eh. May mga babait na mga empleyado, employer, diswerte mo. Mm-hmm. Pero,
1: but you don't abuse that, di ba?
2: O syempre, kasi kung hindi ka papasok, that is a ground for dismissal. Correct. Kaya ka nga kinila kinuha para pumasok ka, makatulong ka sa negosyo.
1: Correct.
2: Eh kung hindi ka naman makakatulong doon
1: lalo
2: sa negosyo, eh bakit
1: emergency
2: naman,
1: or urgent, di ba, attorney?
2: Oo, pero maliban na lang kung may sakit ka talaga, plus pinipilit kang pumasok, napatunayan mo naman may sakit ka, tapos hindi ka pumasok, papalusahan ka, hindi naman pwede yun.
3: Correct.
2: Kasi kinakailangan niya is for a just cause.
1: Just
2: ibig
1: cause.
2: Sabihin, yung validong cause, legal na cause na makatwiran.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Pero kung halimbawa, yung ayaw mo lang pumasok, bigla ka pinapasok, di ba? Kasi nga, emergency, tapos nagmalaki ka, maalam mang masususpindi ka niyan, hindi ba? Hindi mo naman masisisi yung kumpanya.
1: True.
0: Ay, naku.
1: Mga kabatas, kung kayo po ay naaabuso or you think yung rights ninyo sa inyong employment, sa inyong pinagtatrabahuhan, eh naaabuso na, you can always file. Well, una, syempre,
2: yes.
1: Pwede nyo pong kausapin ang inyong HR at magpaliwanag at tanungin, hindi ba? And then, kung sa tingin nyo pa rin na merong violation sa inyong karapatan bilang isang manggagawa, you can always check out the website of the Department of Labor and Employment. Alamin nyo po kung paano kayo makakapag complain sa kanila or magsangguni. Or better yet, you can call the Basta Batas Helpline 0939-431-1244 and nandito po kami para sagutin ang inyong mga tanong na may kinalaman sa inyong issue. Alright, Rico John Ferrer.
0: Alright, mga kabatas, isang minuto. Bibigyan ho natin si Attorney Edward Chico para sa ating segment na TikTok. Ayan. So,
1: TikTok.
0: Oh. 1 minute, bibigyan ho natin siya ng mga phrases o di kaya mga salita na i-relate niya ho sa batas. Alright, so alright. Attorney Edward, are you ready?
1: Oh, ready yan. Matalino yan eh. Kaya na yan. Sino ba yan?
0: parang feeling ko 6 digits agad yan.
1: Ay, what's that? 6-7?
2: Ay, hindi kasi ako yung nagtuturo kasi sa Arellano. Yung isang yung Saturday class ko na maapektuhan ng Holy Week. Tapos may repeat din yung mga bata this coming.
1: Tapos na yung Holy Week eh.
0: Oo nga.
2: Ay, hindi. Naapektuhan na nga sila.
0: Naapektuhan ng Holy Week.
1: May na ngayon.
2: Wala pang Holy Week.
1: May na ngayon.
2: Ay, naapektuhan sila ng Holy Week. Pagkatapos, sorry, nalito na ako. Yung mga text.
1: See? That's so, the effect na hindi nakikinig.
2: Napekto sila ng Holy Week. Diba? Tapos, meron pa kaming isang klase na nagkaroon ng retreat.
0: So, ay, okay.
2: Nag-text lang ako kay Dean kung pwede akong mag-hold ng special class.
0: Ayan.
2: O kasi nag-worry ako, baka hindi ko makover
0: kawawa
2: yung
0: din kasi, no? Yung mga estudyante. No,
2: parang ganun. No.
1: Alright. Okay,
2: ayan,
1: TikTok.
2: Klaro na.
0: Okay, TikTok. Ito na mga kabatas. Una, timer TikTok. Ready?
1: Ayaw nga.
0: Here we go.
1: Timer starts now.
0: Alright. Job order.
2: Yan yung ano, yung sa gobyerno yan eh. Pwede ka nga kumuha ng mga empleyado na hindi talaga sila regularly employed sa gobyerno.
1: Force majeure.
2: Okay. Yan yung mga bagay na nangyaring pangit pa pero hindi mo kasalanan o may negligence. Kasalanan ng it's an act of God. Halimbawa, bumagyo, nagkasunog.
0: Due date.
2: Yung due date, yan yung ano, binoproblema ko lagi. Due date.
1: Forced leave.
2: Ayan yung ano, dahil naluluging kumpanya, wala kang magawa, kundi ikaw ay mag-leave of absence.
0: Payroll,
2: yan yung listahan na kung saan makikita kung paano si Ms. Felda yung mga empleyado.
1: Yeah. Termination,
2: yan yung tinatagal ka na sa trabaho.
0: Bonus.
2: Bonus, yaan yung binibenta sa SM. Aming ganyan nakita ko bonus.
1: Ikaw talaga?
2: Aming ganyan nakita ko bonus. Ay, ba ba yun?
1: Anyways, okay, mga kabatas, ikaw dyan pa rin.
0: Okay, mga kabatas, ito muna kabatas ho na nagtatanong kung tama ang oras ng pagpasok sa kanilang kumpanya.
2: Okay.
0: Kung ano ang detalye niyan, abangan po sa libreng payong legal. Dito pa rin po, sa Basta Batas.
3: Attorney ng Bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
0: Sa mga nakikinig ho, sa kanilang mga radyo, sa mga nanonood sa telebisyon, sa social media, at kung saan-saan na nalalaman po nila ang Basta Batas, hello po sa inyo. Huwag ko kalilimutan ang ating Basta Batas
2: helpline.
0: 0939-431-1244. Pakita ko lang, iyaba ko lang itong calling card namin. Ganda.
1: Oh, diba? Pero malabo, ayan. Uy, alam mo, at the same time, mga kabatas, yung pong ating Basta Batas online edition. Yeah, every online. Tuesday ng hapon po yan. 3:30 na. 3:30 na ng hapon.
2: Oh.
1: Kasama po natin ang mga Insani Think Lawyers.
2: Yun! Right. Oh. Okay.
1: Yes. May caller tayo, John? Ready na yung caller natin?
0: May caller tayo, John.
1: Okay. While we're waiting, paalala ko lang po sa ating mga... ready na? Okay. Ready na yung ating caller.
0: Alright. Ito na. Magandang hapon po. Nandito po si Attorney Edward Chico. Ano po ang katanungan nila?
2: Good afternoon po.
0: Hello?
4: Good afternoon po.
2: Yes,
4: po.
2: Hello.
0: Go ahead, sir.
2: Go ahead, sir.
4: Ano po, yung magtatanong lang po kasi ako isang, anak sa labas ba?
2: Well, so, in other words, kayo po ay illegitimate child, oo.
0: Go ahead, sir.
4: Tapos, anong... Mayroon ba po makukuha siya sa
2: ama
4: ko?
2: Ah, okay. Ganito po yan. Unang-una tanong ko po, illegitimate child kayo ng tatay niyo, di ho ba? So, pero nung pinanganak ba kayo, yung nanay niyo may asawa siya?
4: Yung nanay ko?
2: Oo.
4: Wala na po. Wala po.
2: Wala na siya.
4: Wala na siya po. Hindi na po siya nag-asawa.
2: So, hindi lang sila kasal noong pinanganak ka. So, ibig sabihin, illegitimate child. That's very... kailangan kong linawin nyo kasi mag-iiba po yung sagot or kwento kung sakaling ganoon. So, hindi naman komplikado pala. So, in other words, noong pinanganak ka, noong pinagbuntis at pinanganak ka, ay hindi kasal ang iyong ama at ina. Ayan. So, ang tanong, ikaw ba ay may magmamana? Siyempre, unang-una, may mamamana ka po kasi ikaw po ay kinukonsider po na tagapagmana dahil siyempre siya ay tatay mo . Kaya lang ang problema, ang tanong ko muna, may mga anak ba na lehitimo mo yung tatay mo?
4: Yung tatay ko po nag-asawa siya uli
2: pero pag sinabi nag-asawa, kinasal siya doon, tama po ba?
4: Oo.
2: So in other words, yung mga anak niya doon ay legitimate children niya, tama po ba?
4: Opo, opo.
2: Okay, so paliwanag ko po ha. Kayo po, kahit po kayo anak sa labas ng tatay nyo, kayo po ay tinutuloy na tagapagmana o sa English, the technical term is compulsory heir. So yung pong mga kapatid ninyo doon sa tatay nyo, compulsory heir sila. Ang pagkakaiba lang, sila ay legitimate children, ikaw ay illegitimate. Nasusundan nyo po? So kayo opo. Po ay magiging tagapagmana, kaya lang ang manang makukuha nyo ay kalahati lamang po na makukuhang mana ng isang legitimate child. So halimbawa, namatay ang tatay ninyo. O, kunyari, ang naiwang ari-arian ay magmamana sila, halimbawa, ng tigi 1,000,000. Kayo po'y 500,000 lamang. Pangalawa, bukod sa kalahati lang ang makukuha niya sa makukuha ng legitimate child, yung pong mana niyo kinukuha sa free portion. Paliwanag ko maigi, pakinggan niyo lang ha. Pag namatay ang isang tao po, as a general rule, yung kalahati ng ari-arian niya, yun ay nauwi sa tinatawag na legitimes. Ano yung legitimes? Ito po yung mga mana na binibigay automatically sa compulsory heirs. So kapag ka meron pong mga magkakapatid na legitimate children, paghahatiin nila yung legitimes na yan para magkaroon sila ng legitimes nila. So ang makukuha nyo, kalahati lang. Kaya lang sa mga maraming pagkakataon, marami ring illegitimate children, tapos yung naiwang pera na free portion ay hindi na sapat para maging kalahati, mababawasan pa. But I would assume kayo lang yata ang illegitimate child, tama po ba?
4: Opo.
2: Kung kayo yung illegitimate child, wala akong problema. Ang mangyayari, yung mana ng isang legitimate child po, kalahati nun makukuha nyo. Again, kung makakuha ng 1 million yun, 500,000 sa inyo. Eh, pwede nating sabihin, ano naman ang kasalanan ng bata, di ba? Siya'y pinanganak lang. Eh, wala ho tayong magagawa, hindi pa naamendahan ng batas. Kaya ho, whether we like it or not, ang makukuha nyo ho talaga ay kalahati lamang ng makukuha ng lehitimo nyo, kapatid. Malinaw po?
4: Opo, opo.
2: Okay, salamat po.
0: Okay, thank you.
1: Yung ating paki-ready si Texter 2100.
2: Pero pala, nabanggit ko lang, sana panoorin niya uli ito. Kailangan lang malaman natin kung kinikilala siya talaga ng tatay niya bilang anak.
0: Ah, bakit?
2: Okay, kasi kung hindi, during the lifetime of his father, kinakailangan, father or siya, teka, medyo nalito ako na natin.
1: Father.
2: During the lifetime of his father po, kinakailangan magsamba siya ng court, ng kaso sa court, para ma-recognize siyang anak.
0: Kasi kung hindi siya na-recognize...
2: Kasi kung hindi siya na-recognize, hindi siya makukonsidera na illegitimate child.
0: Ay, ganun pala yun.
2: Meron niyang petition for recognition .
1: Okay.
2: O yung filiation na tinatawag.
1: Alright. Bago natin ipasok yung ating next caller...
2: Yung naman ay kung hindi siya kinikilala. Pero kung kinikilala naman talaga, wala namang problema.
0: Kalahati ng kalahati, no?
2: Oo, kalahati lamang.
1: Oo, magandang hapon po. Nalaman nyo na po ba sa kapatid ko kung bakit hindi nila ako binigyan ng parte sa lupa po. Mga sakim sila.
2: Hindi po namin nakausap yung kapatid
1: ayun
2: ninyo.
1: Lang.
2: Inutusan nyo pa ho kami, ha? Libre na nga ang tanong.
1: Saan to? Saan siya? Okay,
2: saan galing yan? Baka may una pang text yan, hanapin mo nga. Hindi namin nalaman. Sorry
1: sabi
2: po.
1: Ni Jocelyn Domingo, messenger po account ng okay. Messenger account niya sa lalaki niya, nyo po ipapa-add. Ano? Ang gulo nung ito, Ma'am Jocelyn. Attorney Edward Gico, ang problema ko po ay ang kapitbahay ko. Nag-encroach sa lupa ko ng 100 square meters sa result ng relocation survey blueprint galing sa Manila. Nakapatitulo sila at nakasulat ang area na 464 square meters instead of 364.
2: Kaya nga ang nangyari, so, nag-include yung panya. Ganito po yan, ano? Ang unang tanong po dito, kung titulado rin niya sa inyo. O kasi baka naman hindi titulado, yun ang problema. But I would assume titulado yung sa inyo at titulado din niya sa kanila. Ang problema lang, nagkaroon ng pagbabanggaan. Yung pagbabanggaan na yan, una, pwede niyong pag-usapan. Kaya lang, syempre, hindi papayag yun. Ba't papayag yun? Lumaki na nga yung portion niya. So, if that would be the case, mapipilita po kayo magsampa ng kaso sa korte. Kasi pag nagsampa kayo, tinitingnan dyan yung mga muhon, tinitingnan yun talagang yung plano, tinitingnan lahat yan para malaman kung ano talaga yung sukat. Ngayon ang tanong, assuming for the sake of argument, na during the hearing, napatunayan mo halimbawa na talagang nag-encroach sila. Ang problema, builder in good faith sila. Kasi yung kanilang titulo ay nagsasabi na kanila yun . Although hindi naman talaga. Kung mo builder in good faith sila, ang mangyayari, mag-uusap na lang kayo. Maaaring bayaran nila yung lupa kasi alam naman ipatapyas niya pa yung bahay niya. So kadalasan magkakasundo na lamang po, nababayaran na lang po yung lupa na na-encroachan. Kasi wala na tayong magagawa, builder in good faith sila. Hindi ka rin pwedeng humingi ng danyos dahil hindi naman sila talaga may kasalanan. So but at the end of the day, maayos lang ho yan kapag may kaso. Maswerte ka kung wala pang structure, din ba kung mga gate lang, madaling gibain yun . Ang problema lang pag nakapagtayo na ng struktura. So, inayos na din ng batas kung paano aayusin nyo.
1: Ayun lang. Okay.
0: Alright. Okay, so may caller pa tayo, attorney.
2: Sige po, let's go. Tuloy na po ito.
0: Magandang hapon po.
2: Magandang hapon po.
0: Nandito na po si attorney. Ano pong tanong nila?
2: Nandito ako, andiyan kayo.
0: Go ahead, sige ahead,
4: po,
0: sir.
4: Opo. Yes, attorney.
2: Yes, opo.
4: Opo.
2: Go.
4: Opo, ito po yung isang usapin po sa easement .
2: Sige po, pag-usapan po natin yung usapin tungkol sa easement. Sige po.
4: Opo. Opo, pag yung pang west and east na passageway, 5-8, opo, yung pong east side, 5-8 owned, yung lote. Pero yung west side,
2: public,
4: patungo po sa public easement, nakalagay po sa plano na inisip na DNR.
2: Anong tanong
4: niyo po? Yung pong...
2: Ang problema yung private, magkakaproblema kayo dahil private nga.
4: Opo, okay lang po yun.
2: Siyempre hindi siya pumapayag.
4: Opo. Pero yung likod, sa other side, yung west, east and west po, kunyari east and west,
5: Sa west po, nandun po yung dike, river dike. Yung dike po, nadaanan talaga ng tao. Yung the last house besides the river dike, ayaw siya magpadaan dahil kanila daw yun.
2: Okay. Ganito po yan.
5: Ngayon po, nung nagsasabi po ako sa barangay, eh sa tatlong hearing na kami, pinakikita lang niya yung copy ng kanilang deed of sale sa nanay niya nung lote nila. Ako naman po, ang pinakikita ko naman po yung mapa, ano pa tawag sa mapa gawa ng DNR. Yun po, pilmado lahat.
2: Yung plano po, opo.
5: Yung plano po,
2: yung yung may kulay blue. Di ho ba?
5: Pero yung kopya ko para ano na,
2: silox na kasi.
5: Para brown, opo.
2: Okay. So, ang problema kasi ayon nilang pumaya kasi sinasabi nila privately owned yun.
5: Ang
2: sinasabi nyo, teka muna, may deed of sale lang naman sila. O, linawin po natin to, ganito po, ano. Pag-usapan muna natin yung issue ng ownership, may deed of sale sila. Okay, sagutin ko na po yan, nakuha ko na po eh. Yung una muna, yung usapin na sila ba yung may-ari? Eh ngayon, hindi naman porkit wala silang titulo, ibig sabihin hindi sila yung may-ari. Kasi kung talaga may deed of sale sila, hindi sila yung may-ari. No? Ang problema lang, hindi ko alam ba't ayaw pa nilang ipa-transfer. Kasi pag hindi ka nagpa-transfer, malaki yung babayaran mong buwis niyan. Kasi may interest at penalty na i-impose dahil matagal na nagkabentahan. But nonetheless, it does not necessarily mean hindi sa'yo. Mas malakas lang sana yung ownership mo, syempre, kung meron kang titulo under the torrent system. Pero kung lihiti mo na nabili nila at may bahay na talaga sila doon, di ho ba? Di kanila yon. So wala tayong issue ng ownership. Ang problema, under the law po, as a general rule, pag ikaw ang may-ari ng isang bagay, meron kang tinatawag na attributes of ownership. Ano yung attributes of ownership? Ikaw ang may karapatang gumamit, ikaw ang may karapatang sumira, ikaw ang may karapatang magbenta, ikaw ang may karapatang gawin kahit anong gawin sa property mo. So in other words, you can do anything you want to do. However, may limitation yan. Isa sa limitations po, yung tinatawag nating easement. Kagaya na ito, may dike dapat, ikaw lang yung humaharang. Eh, hindi mo pwedeng gawin yun. Pag ayaw niyong gawin, syempre, mapipilita kayong pumunta sa court at mapipilita siyang i-grant yan. Sigurado namang mananalo kayo because easement po is something that is designed in order to protect po yung pong mga tao na napa-epektuhan ng pag-aari ninyo. So, yun nga lang po, you will be compelled to go to court, hindi ba? At kung talagang nakakapagdulot na sila ng kapervisyuan at ayaw nilang pumayag, eh, in fact, kung kayo isa sa mga affected, you can even ask for payment of damages. Lalo pa if they're in bad faith, sinasadya pa nila talaga. So maraming dahilan eh. But at the end of the day, may laban kayo dyan kasi lalo pat makikita natin doon sa plano na ginawa ng DENR, ginawa talaga yung lugar na yan para magsilbing daanan eh. Pinagtatakpan nila, hindi hupe pwede yun. Because easement, again, is an exception po doon sa rule na you can basically do whatever you want to do with your property. Malinaw po, sir?
5: Apo. Sir, attorney, ang question ko lang po eh, magkano ba ang gastos pag ako magpupunta sa court?
2: Ayun, pagpunta mo sa court, syempre, depende, para ka nagpapagupit, hindi ho ba? di ba may murang gupit? Pero, bakit? Minsan naman, maswerte ka, mura lang, pero magaling, di ba? Pero kung wala ho kasi kayong pera ho, may suggestion ako sa inyo. Una-una, pwede kayo pumunta sa PAW office because under our new Code of Professional Responsibility and accountability, mas malaki na po ang lawak ng trabaho ng PAW ngayon. So, pwede kayo magpagawa ng petition. Oo, kung kayo ay indigent o walang pera. Ngayon, kung hindi naman kayo pasok soon sa pagiging indigent po, ay maaari naman kayo pumunta po halimbawa sa IBP. Kung saan ang probinsya ninyo, punta kayo sa munisipyo o doon sa Hall of Justice. Kung nasan yung Hall of Justice, malamang malapit lang din po doon yung IBP office. Kasi ang IBP office, meron silang legal aid na binibigay. So, maaari din kayong humingi ng tulong para
5: doon. Example po, ito po yung sa Ovando, Bulacan.
2: Pumunta po kayo po sa Hall of Justice ng Bulacan po para po ano
0: sa Ovando.
2: Most likely baka malolos yan kasi malolos sa may jurisdiction. Huwag na po kayong sumayaw. Baka sasayaw pa kayo tatagal yan. Demiretso na po kayo sa Hall of Justice.
0: Sumayaw sa Ovando.
2: May anak naman na huyata ho kayo, di ho ba?
5: Ano po?
2: May anak na ho ba kayo?
5: Nagano po?
2: May anak na po kayo.
5: Sorry po, medyo na...
2: Okay, may anak na... hindi niya na kailangan sumayaw. Dumiret siya na kayo sa Malolo Sun.
5: Ito po ang totoo.
2: Sige po. Aba, yung kanina ba, puro kalokohan na ito binag-uusapan natin. Puro kasinungalingan. Ito na ang totoo.
1: Ano ba, sir?
2: Sir, make up your mind. Hindi, ano po yan? Ano po yan?
5: Attorney, ito po ang aking point lang eh. Ako po ay hindi dumadado. Sir, ang ginagawa ko lang po ito dahil doon sa matatandang nasa looban na hindi makadaan. Ito walang kakayaan. Gusto ko lang tulungan po. Gusto ko lang tulungan.
1: Hindi ba pwede attorney mag-intervene ang LGU dyan?
2: Ang problema
1: dyan?
2: Kasi yung easement kasi is an issue on ownership eh. Mm-hmm. And besides, evidence-based and evidentiary yung issue na dapat bang i-provide yung easement or hindi. Mm-hmm. Hindi naman siya issue ng Nuisance eh. Mm-hmm. Halimbawa yung Nuisance, naglagay kalimbawa ng malaking struktura na apektuhan ng lahat. Yeah. Diba na, pwede, yung LGU, pwede pag-ibayo na ilagay mo halimbawa sa ano, nilagay mo sa mga public place, hindi ba yung mga ganyan. Ito kasi ang problema kasi dito, ito ay issue ng easement. Yung easement is evidence-based. Mm. Dapat nga bang lagyan ng easement or hindi? Kasi, bakit kailangan mo pumunta sa korte? Because this is a limitation on the right of an owner to do whatever he wants to do with his property.
0: Pero ito, sa case niya, attorney, gusto lang daw niya tulungan yung mga seniors na hindi
2: makadaan. Actually, kasi talagang ang may cause of action dyan, yung affected, hindi naman yung hindi affected.
0: Pero pwedeng tumulong si sir.
2: No? Pwede naman kasi taga doon din naman siya. Ayan. Problema kasi sila ando doon.
1: Okay, so, sir, klaro po yung instruction, attorney?
5: Attorney, pwede yung sabihin ko lang. Ito po, gumawa na po ako ng sulat sa kapitan.
2: Opo, ano sa sabi ng kapitan?
5: Ako po ang nagreklamo. Sumulat na po ako sa local DILG.
2: Ano sabi po?
5: Walang ginagaw. Pinarisipan ko lang yung sulat ko.
2: Okay, yun
5: tapos,
2: na po.
5: Opo, pati sa po. Mayor, sumulat rin po ako. Wala po silang ginawang action.
2: Kasi po, it requires judicial action po eh. Yung nga po yung sinasabi ko, korte po ang magsasabi. Kasi sila, ang presumption kasi pag ikaw yung may-ari, ikaw lang may karapatang mag-decide kung anong gagawin mo sa ari-arian mo. So ngayon, kung gusto mong patunayan yung easement, you go to court. Pinapaliwanag ko nga po sa inyo, kaya wala silang ginagawang aksyon. Kasi lampas po yan sa pwede nilang gawin. So ang mangyayari niya, you really need to go to court. Because only the court

0: tao. Eh ako naman okay. po ay marami rin pong ginagawa po. Kaya nga po, kaya nga po tinuruan ko kayo ng gagawin. Pumunta nga ho kayo sa IBP. Ayun. Yung IBP kasi may legal aid. Pwede ho kayong tulungan.
1: Ano po ang ICC? Ano
0: IBP po.
2: So, iba yung
0: ICC po, nasa Dahig po yun. IBP po, Integrated Bar of the Philippines.
3: Yan.
0: Kasi sila may legal aid. Pwede talaga silang tumulong sa inyo.
3: Ayun.
0: Eh kayong gusto ko man ho kayong tulungan, eh kaya lang ho, napakadami ho tumatawag. Eh, kumbaga kulang ang aking katawan. Para kayo mapagbigyan. Yun lang po ang problema po. Pero, yung IBP may program kasi sila.
3: Meron.
0: Oo, parang makahiliga yun na. May free legal assistance sila, may legal aid sila. Malinaw po?
1: Ako po ay, ano na, 72 years old na po ako. Hirap na rin po.
0: Okay lang, sir, kahit po kayo 65 or 80, meron nga silang legal aid po. Kailangan po pumunta po kayo talaga doon.
1: Ayun. Hindi naman po, akala ko lang po, because of the situation ang gagamit, hindi naman ako. May good Samaritan lang po ako, baka sakali.
3: Very good.
0: Ay, magandang bagay nyo yan. Kaya lang, ang problema nga lang po kasi, hindi ho natin, ano yun, hindi ho natin pwedeng, hindi tayo magdidesisyon ng korte ho talaga eh.
2: Okay.
1: Pwede, what ibig sabihin lang, kaya po ako tumawag, I think yung assistance yung ibigay nyo, full assistance sa mga
0: tulad. Hindi po sir, kasi hindi ho namin kakayanin na po yun. Kaya ho, pag nakalagay dito, libre pa yung legal, hindi naman po libre paghawak ng kaso. Eh kasi ho, sino ang hawak ng kaso? Eh hindi ko naman ho siya mahahawakan dahil unang-una, napakalayo nyo po.
2: Mm-hmm.
0: Pangalawa ho, syempre, may iba rin kaming ginagawa. So hindi naman kami magkakaroon ng time para maghawak ng kaso sa inyo. Pero may mga ehensya ho na pwedeng maghawak ng kaso.
3: Ayun,
0: yun na nga po tinuturo ko eh. Eh ngayon kung hindi nyo ho pupuntahan yun, wala talaga tayong magagawa. And it's up to you now to decide. Basta may IBB po. Tandaan nyo po, Integrated Bar of the Philippines.
1: Hindi, ang sasabi ko naman po, ako yung walang kalamalan sa mga ganon. Ilang araw na kung lalakari niya. Pero kung may recommenda po kayo sa anong tao na pwede ko lapitan.
0: Wala ho akong marirecommenda sir kasi ho, bihira ho yung taong papayag kasi libre yan. Eh alam nyo, kung wala ho akong ginagawa, pwede ko nga ho kayong ilibre. Kaya lang ho, hindi ko kayo mapagbibigyan dahil sa dami ng ginagawa ko, wala rin akong time.
2: Sir.
0: In fact, marami na po akong nahawakan na kasong libre. Kaya lang ho, kung sasabihin, magbibigay ako ng tao, eh mga abogado ho, nag-aral po sila ng 4 na taon sa abogasya po para kumita, trabaho nila yun eh. Kaya nga ho, ang inirefer ko sa inyo, yung mga lugar po na pwede kayong pumunta na may mga abogado sila, kagaya ng IBP, may programa nga ho sila, na ready tumulong sila, or yung PAW. Pwede ho kayong pumunta, pwedeng tumulong sila.
2: Attorney, ganito gawin natin, Rico John. Sir, nakausap ko naman po kayo kahapon. Pwede ko po bang, let's do this on air. Iga-guide ko po kayo, iwa-walk through ko po kayo kung sino po yung pwedeng lapitan sa IBP na malapit po sa inyo.
3: Yes,
2: but we'll do it off the air.
0: Tapos, pwede ko na ituro eh. Ganito lang ho yan, sir, nakikinig po kayo. Hanapin niyo po yung IBP office. Pagdating ho doon, sabihin niyo, alam ko pa nagbibigay ng legal aid, pwede ho bang humingi ng tulong? So may mga abogado sila dyan na in fairness, umiikot talaga para magbigay ng tulong.
2: Maybe we can give an endorsement letter like you did before sa Nueva Ecija.
0: Pwede natin. Actually, kahit walang endorsement letter, pwede naman.
2: I know pwede naman.
0: Kinakailangan lang pumunta na siya. Hindi, kasi ang problema, ang inaasahan kasi ni sir, na parang may ready na sasagot dahil sabi niya nga, nagbibigay lang siya ng parang concerned lang naman siya at gusto niya tumulong.
3: Yes.
0: Eh kaya lang ho sir, as far as the IBP is concerned, you really have to go there. Pagpunta niyo po doon, talaga may mag-aasikaso sa inyo.
3: Automatic na.
0: Automatic. Pag walang nag-aasikaso, sumbong niyo sa akin, hindi gagawa natin ng paraan. Pero normally ho, may mag-aasikaso sa inyo at may magtuturo ng gagawin. Lalo pat yan ay hindi naman para sa inyo, kundi para doon sa mga matatanda
2: good
0: na hindi makadaan. Okay po sir?
1: Ito, kaya po ako tumawag, kasi po na pupunta na ako sa mga gobyerno opisina. Ang haba ng pila.
0: Sir, hindi to government officer eh. Unang-una ay pinuntahan nyo ang government officer. Sir, pakinggan nyo lang po ako, sir. Kasi marami pa hong tumatawag eh. Mapapagod lang po tayo pareho eh.
1: Okay,
0: kailangan ko tapusin, sir. Sinasabi ko lang po, yung gobyerno po mahirap eh.
3: Mm-hmm.
0: Di ho ba? So, ito po, hindi gobyerno to, private office. Ito yung private organization. Pumunta po kayo ito. Tinuro ko na po eh. Maraming salamat po. Okay na yun. Pasensya na po mga kabatas ha, pag kayo po itatawag, wala po kami pananagutan sa inyo ha. In fact ko, kung sa totoo lang, this is a thankless job. Marami po kaming ginagawa dito na mga endorso na pinagbibigyan nga lang po namin yung mga tao dahil naiintindihan at naaawa kami.
3: Yes,
0: pero hindi nyo naman po kami kagaya niyan, pumunta siya sa mga government offices.

0: papila. Kasi kung gusto mong walang pila, di magbayad ka.
1: Mm.
0: Di ho ba? Kagaya na ito, pupunta ka limbawa sa KBP. Unang sa IBP, hindi naman mahaba ang pila.
1: Correct.
0: Dahil hindi naman yung gobyerno eh, di ba?
1: Mm.
0: Pero assuming mahaba ang pila, wala tayong magagawa. Kasi konti lang yung mga grupo na nagbibigay ng free legal service, pero marami nag-a-avail.
1: Mm.
0: Hindi naman pwedeng sinasabi niya na akala ko may ibibigay tayong tao. Abay, nakakainit ng ulo talaga yon. Hindi talaga siya okay. Kasi hindi ho siya tamang ano eh. Hindi ho siya tamang approach, di ba?
1: Mm.
0: Alam nga naman sabihin ko sa isang abogado, kayo magbayad kayo, libre to, pwede mo bang hawakan? Eh, yung mga tao na may pamilya at pinapakain din, alam nga naman pwede ko silang pilitin.
1: It's a professional.
0: Ako actually, nagbibigay ako alam mo yan, marami akong mga pro bono na hinahawakan.
1: Correct.
0: Kaya lang hindi ko na siya kayang hawakan eh. Marami na akong hinahawakan. Anong gagawin ko? So yun lang, medyo sa talaga ako, uminit ang ulo ko talaga dyan. Kasi, ang nangyayari kasi, para bang obligasyon natin, kaya daw siya tumawag, akala niya may ibibigay. E di sana po, hindi na lang kayo tumawag.
2: Tumatama na naman yung Rolex mo.
0: Hindi, seryoso. Kapag ganun, huwag na lang ko kayong tatawag kung inaasahan nyo kasi. Para kayong ganito, yung humingi kayo ng ayuda, kailangan bibigyan kayo ng ayuda, tinuturuan kayo para magtrabaho. Ang gusto nyo ayuda, hindi ho pwede yung ganun. Pasensya na po, kung hindi na kayo manunood dito, I really couldn't care less.
1: Mm.
0: Wala akong pakialam kung hindi na kayo tatawag at kami siraan ninyo.
1: Mm.
0: Kasi talaga nag-init ang ulo kanya. Pagka nag-iinit ang ulo ko, napapakuka ko. Hindi, joke lang po yan. Hindi ko lang po ako.
2: Let's clear the air.
0: Malay mo naman, bigyan tayo. Hindi pa ako nagalit, joke lang.
2: Let's clear the air, mga kabatas. Papaalala lang ulit. Doon po sa mga nangangailangan po ng libreng pahing ligal ang ating pong Basabatas Helpline
0: po ito.
2: Ay 0939-431-1244. I know we're a little bit over time for this segment. Gusto ko lang i-emphasize. Kaya po kasi may mga callers na, kagaya ni Sir, di ba? Minsan kasi nadidismaya na sila sa haba ng
1: process.
2: Pila sa yung red tape, lalo na sa PAW, hindi lang sa PAW, I think sa mga offices na hinihinga nila ng tulong.
1: Mm-hmm.
2: Hindi natin sila masisisi because that's reality, but at the same time
0: natin sa kanila.
2: That's what I'm saying. That's meron pong proseso, meron din pong ARTA. Kung kayo ay yung anti-red tape authority, pwede ho kayong mag-complain diyan kung masyadong matagal at masyadong malala po ang red tape sa government agency na inyong pinuntahan for a specific service. Now, for libreng paing legal pa sa Basabatas, huwag po kayo mag-alala, mga kabatas. Talagang ang ating pong abogadong si Attorney Edward Chico ang public service po sa kanya is part of his life.
1: Nasa puso.
0: Really go the extra mile.
2: Yes, he really does go the
0: extra mile. Kaya ang problema ko kasi kailangan nyo maintindihan ng ganito po . Lilinawin ko po. Bakit namin ginagawa ang basta batas? Kasi maraming mga tao, wala silang kakayanan magtanong sa abogado. Pag nagtanong ka sa abogado, may bayad. O ngayon, minsan nag-intercede kami on your behalf sa mga government agencies.
1: Yes.
0: Pinagtatrabawan ho namin yan, ginagawa din namin yan. Kung magkabinsa, meron lang kaming nahahawakan na kaso as a result thereof. Kaya lang po, isa lang yung katawang ko, hindi ko naman pwedeng hawakan lahat ng kaso ninyo.
2: Don't worry.
0: Okay, pangapat po, the fact remains po kasi na pag sa gobyerno, mahaba talaga ang pila dahil maraming taong nangangailangan.
1: Mm.
0: Eh ngayon, kung hindi nyo na po kaya, di pwede ko kayo mag-utos sa iba muna. Ngayon, panglima po, tinuro ko na nga po kung anong gagawin. Ang IBB po, it's not a government agency. Actually, weird eh. Para siyang government agency na hindi.
2: But they get a lot of funding, ha?
0: But apparently, that is actually an organization of lawyers. So, maaari kayong pumunta kasi medyo nga legal aid doon. Pumunta nga ho kayo.
2: When you say legal aid, it's different from legal advice lang, di ba?
0: Pwede silang magbigay talaga ng legal service.
2: Correct.
0: Pwede magpagawa ng petition.
1: Pwede mag-represent.
2: Dito kasi mag-represent, advice.
0: Lalo pa in the name of in the interest of justice.
2: Right.
0: Di ba?
2: Okay.
0: Pero wag ko kayong tatawag dito, sasabihin nyo, kala ko bibigyan nyo ako ng tao maghahawak ng kaso. So, huwag na naman ko yung spoiled pagka ganun, di ba? Kasi hindi ho pwede. Hindi ka namin kayo talaga mahanapan natin.
2: Alright. Okay. Rico John Ferrer.
1: Alright, mga kabatas. Yung kabatas ho nating binigyan ng titulo ng lupa pero ang originally ayaw ibigay ng caretaker.
2: No.
1: Abay, susunod ho yan. Dito po sa Basta Batas. Alright, mga kabatas, ating pamimigay ng libreng load o Maya o GCash. Ito po, mamaya abangan nyo po ang ating go signal para po makasali. Ang ating katanungan, ito, as a general rule, ang no work, no pay policy ay mag-apply lang sa voluntary absence ng isang empleyado. Tama? o mali. Yan, abangan nyo po mamaya-maya ng konti. You're tuned to Basta Batas at tayo po'y nasusubaybayan sa mga piling himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network sa Big Sound FM at sa Big Radio. Napapanood at napapakinggan ang Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM. Sundan po kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP.

0: Vanguard Radio Network and on social media. Ito ang Basta Batas!
1: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwalaang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
2: Pero, naiintindihan mo ba talaga?
1: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney Edward Chico sa Basta Batas! Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM, at sa social media. Hindi mo alam, ibasta batas mo!
3: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
4: Alright, 0939-431-1244. Yan po ang ating text line. May caller tayo, attorney. So, papasukin na natin. Magandang hapon po. Andito po si Attorney Edward Chico. Ano po ang katanungan ninyo?
5: Yeah, magandang hapon po.
4: Hello?
6: John, nandyan ba?
5: Hello?
6: Alright, okay.
5: While waiting,
6: attorney.
5: Ayun na lang, nandyan na lang. Hello po. Na.
4: Hello?
5: Magandang hapon. Hello po. Ah, wala pa rin. Sige, isang tanong
6: muna. Rico John Ferrer, isang tanong. Oy, mga kabatas ka. Ayan, hello?
4: Ayan, hello.
7: Hello po. Good
5: ayan,
7: po.
5: Paano yes. Po paglikod namin sa kanila?
7: Hello po.
5: Ah, sige po, hello din po. Opo.
7: Attorney po.
4: Oh, go opo, ahead. Opo, ano po ang tanong nyo? Andito na po si Attorney Edward Chico.
7: Opo, ang tanong ko po, Attorney po, regarding po kung sa lupa. Meron po kasing lupa na ibinigay po sa tatay ko, yung king kanyang buo.
5: Oo. Ano ibig sabihin ng binigay? Donate?
7: Hindi po, talaga pong parang, kasi po yung pinsan ng tatay ko po ay may kaya noong pong araw.
5: Oh, so, ibig sabihin, binigay lang sa tatay mo?
7: Opo, binigay po sa tatay ko, binigyan po siya ng parang...
5: Okay, okay. Noong binigyan siya lupa, may deed of donation ba? Or pinalabas deed of sale? In other words, nagkatitulo ba yung tatay mo?
7: Yes po, po nagkaroon po ang titulo
5: po. Walang problema, may titulo na, nakapangalan sa tatay mo. Anong problema opo. Po?
7: Ang problema po, yung nagbigay po sa tatay ko, meron pong mga katiwala. Ang yung katiwala po, nandun po yung titulo. Mm. Kasi po namatay na po yung pinsan ng tatay ko. Ang katiwala po, ang sinasabi sa tatay ko, eh parang dami lang po daw po siya.
5: Dami. And teka, paano dami? Parang may-ari pa rin yung pinsan pa rin, parang ginamit lang siya, ganun ba?
7: So parang ganun po yung gusto na palabasin.
5: Okay, ganito muna sir, ang tanong ko. Yung may titulo na nakapangalan sa tatay mo,
7: opo.
5: O kung may titulong nakapangalan sa tatay mo, huwag kang mag-alala. Kasi yung titulo na yun, malakas yun. Meron nung tayo umiiral na torrent system. Ibig sabihin, kapag ikaw ang may titulo, ang pakiwari ng batas, ang pagkakaalam ng batas, eh ikaw ang may-ari. So kung talagang may titulo na napatituluhan niya ng tatay mo, na hindi naman pineke, walang finalsify na document, diba? Okay. I would assume either may deed of sale or deed of donation eh. Hindi naman yan basta maililipat ang pangalan kung walang ganon. Kasi hindi naman papayag ang ROD kasi may tinatawag tayong modes of acquisition of ownership. So titingnan ng register of deed para mapalipat mo yung titulo, ano yung naging paraan para mapunta sa iyong title, ayun lupa. So either donate, either binenta, among others, hindi ba? So the fact na napatituluhan ng tatay mo yun, malakas yun. At ang presumption siya may-ari. Yung mga katiwala, pwede silang magdemanda ng kaso sa korte. Pwede nila ipakansela yung titulo, sabihin nila peke, but in the meantime, you don't even have to do anything sapagkat on the basis of the title, kayo po ang may karapatan sa lupa sa ngayon. So sila ang kailangan pumunta sa korte. Kayo, wala kayong dapat gawin ninyo yan. Huwag kayong aalis. Kahit anong mangyari, huwag niyong ibibigay yung karapatan niyo. Malinaw po?
7: Malinaw po. Isang punta itong attorney.
5: Sige po.
7: Ang ganda pong ginawa po kasi namin po, parang ang dineclare po namin, kasi yung titulo wala po sa amin, kaya nag-declare po kami ng loss
5: ganito title. Po, ang importante po, may title, may kopya naman ng titulo halimbawa dito sa Register of Deeds, hindi ba? Na nakapangalan sa tatay mo. Ang problema, nawawala yung duplicate owners ninyo. Copy. Opo. So if that would be the case, owners duplicate copy rather, kung nawawala yan, pwede kayong magpa-reconstitute. Pero hindi porket nawawala yan, ibig sabihin, hindi sa inyo. Kasi kitang-kita naman sa record ng ROD, ng Register of Deeds, na yan ang yung lupa ni nakapangalan sa tatay mo. Huwag kang mag-alala, ang proseso lang dyan, yun nga, dahil nag-file kayo na nawala, pwede kang ang tawag doon, magpapareconstitute ka.
6: Papagawa ka ulit.
5: Madali lang yung hearing, para mga 6 na buwan lang yan, tapos na yung mabilis lang.
6: Mahal ba yan, attorney?
5: Hindi, syempre, kukuha ka ng abogado, wala tayong magagawa, pero pwede ka nga kumuha para makapagpareconstitute ka. Tapos yung lost title naman, pina-annotate mo na, di ba?
7: Opo.
5: Wag ka, wag ka yan. Nakalagay
6: sir,
5: naman.
6: Sir, ayan naman pala,
5: protected
6: sir.
5: Protected ka na naman. Okay po?
7: Po, salamat po.
6: Thank you so much, sir. Okay, yeah. Positive yung ending.
5: Alright. Dahil yung kanila positive din naman, kaya lang, dapat kasi tigilan na natin yung mga gano'n. Hindi na natin talaga ho ine-entertain.
6: Yeah, okay lang yan, attorney.
5: Yung mga gano'ng klaseng tao.
6: Sige, sige. Alright, Rico John Ferrer.
4: Alright, mga kabatas, hindi nyo alam, ibasta batas nyo. Mag-text po sa amin Basta Batas Helpline 0939-431-1244. Magpadala po ng mensahe sa Facebook, Messenger, TikTok o sa aming YouTube para po sa libreng payong legal. Alright mga kabatas, so ito na ang ating instruction para po sa libreng load o Maya o GCash. I-text po sa amin ang inyong pangalan, address, cellphone number at ang number po ng inyong Maya o GCash and sagutin po ang ating katanungan. As a general rule, ang no work no pay policy ay mag-a-apply lang sa voluntary absence ng isang empleyado. Tama o mali? I-text po sa amin at syempre mamaya po abangan sa ating Facebook page at i-announce natin ang ating winner for this day. Alright, so with that mga kabatas, isa na naman makabuluhang araw ang ating natunghayan at lagi pong tatandaan na hindi po dahilan pagiging mangmang sa batas para ito po ay labagin at abusuhin. Okay? So hanggang sa susunod natin pagkikita, ako po si Rico John Ferrer. Maraming salamat.
5: At syempre po.
4: Sorry naman.
6: Sorry naman.
5: Sinagalan niyo ako ng mic.
4: Hindi naman ako si ano.
5: Parang gusto niya alin sa...
4: Hindi nga sasabihin ko. Sorry.
5: Magkita-kita po tayo sa susunod na Sabado. Isa na lamang pong makabuluhang hapon ang pinagsamahan natin.
6: Mga kabatas, ang libreng paing legal, sorry, ang basta batas po ay nandito pa para magbigay ng de kampanilyang service ng de kampanilyang abogado. Yun. Hindi niyo po na itatanong. I just have to emphasize. Si Attorney Edward Chico po ay hindi siya ordinaryong abogado. So, for him to do public service na wala pong bayad ito, ha? Mm-hmm. In fact, nilalait nga po niya merienda namin. He gives time and effort every single week po para sa inyo mga kabatas. Yes. Kitang-kita niyo naman because we get a number of comments. Nagpapasalamat kasi po malinaw, maayos, maliwanag ang kanyang paghihimay ng issue at batas. Ano po? And it's all for public service. So, paalala lang po yan. Syempre, may from time to time, we cannot please everybody and we don't intend to do so. Yep. So, pero maraming salamat po sa inyong pasensya at sa inyong tiwala pa rin sa Basta Batas. Happy birthday po ulit kay Rico John Ferrer!
5: Thank you! Happy birthday!
6: At syempre po abangan nyo kami sa Tuesday, ha, sa social media, Facebook, YouTube, TikTok, ang Basta Batas online edition. Live po nating makakasama ang mga Insanity Inc. lawyers, magbibigay sa inyo ng libreng payong legal. God bless you and God bless the Philippines. This is your Basta Batas.
8: Important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management and airing broadcast stations.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasukasuan. Lalo na sa panahon ngayon, napapasok na ang taglamig. Yung iba po sa inyo ay naninigas. Ang inyong mga tuhod, ang inyong mga siko, pati na rin ang inyong mga daliri. Yung iba, nahihirapang tumayo galing sa pag-upo dahil sumasakit ang kanilang balakang. Alam po ninyo, ang inflammation ang ugat ng mga kirot na ito. And of course, bilang doktor, marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang. Dahil alam natin na ang matagal at mahabang pag-inom ng mga synthetic na pain relievers ay maaaring makasira sa ating mga organs. Dito, pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property na hindi nalalayo doon sa mga cyclooxygenase inhibitor. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it. It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys maging ng ating atay dahil doon po sila dumaraan for metabolism and processing. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
4: Afternoon Big Sound.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ko po sa bukan. Maraming po akong sa bukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko sa bukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda yung maraming nagpapatunay na kung may kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi man maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako ako. Maganda nga.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
5: Afternoon Big Sound.
6: Afternoon Big Sound.

0: sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa. Masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: into Gigaraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: The time is 4 o'clock in the afternoon. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung mayroong karamdaman, halos lahat gustong subukan.
6: Ayon Martinez Perez. 5-7 na po ako. Taga-barangay Pandakati. Kayaba, Quezon. Noon po kasing hindi pa ako gumagamit. Kahit kung saan-saan po ako nakakaano, Dr. Albolario. Lagi may mga pasapasa ako. Lumalapot doon dugo ko. Sa amin, sa Pandakati at sa Tayaba. Sana po gumamit na po kayo ng Mark Cafe na nakagaling po sa aking nararamdaman sa aking katawan.
7: Bumili na ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mate sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
2: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
4: Hear the beating of a heart.
5: Inihahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation. Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
6: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo
5: sa Grand Draw on March 26, 2026. Grand Prize, Winner X Standard, First Prize, XRM 125DS, Second Prize, Weave RSX, all in tax-free. Plus, 5 consolation prizes worth 5,000 pesos each. Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan Area,
6: Alabog, Tuao,
5: Centro East, Alacapa,
6: Centro Uno, Lasal,
5: Centro East, Ballesteros,
6: Centro Dos, Sanchez Mira,
5: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Promo runs April 1, 2025 to March 20, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R2-03-10 Series of 2025. Honda Ace City Corporation, kumpanyang mapagkakatiwalaan.

0: ti oras ket alas 5:15 ti malem. Ti oras ket insagot kada kayo ti Eskelan, naganas ti biagno agpakada kadigiti anay kadwa ti Eskelan. Bentaha iti kinapektibo para iti anay, panakasair ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go,
2: Lala! Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: That song was brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc. Celine Plus, araw-araw.
7: Nagsalun admit din tila nga nataanak mo.
8: Ay no, managsakit na't lang dahil ito.
9: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, ti unamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
10: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
14: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
15: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? Yung iba nga sa inyo, sa sobrang tagal, nauumay na. But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom kontra blood sugar. Kung mayroong pampalakas ng ating lapay, edi mas maganda. Ganun na rin, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
16: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
15: I-try po ninyo ang alpha, beta at gamma mangustin. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
14: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
17: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
18: Afternoon Big Mix.
19: Afternoon Big Mix.

0: ating idol.
1: Mas bilis ba na sa apat?
0: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang oras ay alas 5.30 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw, mag-Farex araw-araw.
4: Titrabaho, narigan no nagtangan, agtitikal, kan agbibinag. Isumaag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti yung nabibat, ag Farex B ngayon daw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi. Lalo ako lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi dyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangan magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangosteen para happy kayo. At syempre,
4: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
3: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Ang katuwang sa pag-unlad. Commonwealth Rural Bank.
6: Nangangailangan ng pangpuhunan.
5: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
6: Pag-iipon sa kinabukasan.
5: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet. Internet bills.
6: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cavayan City, Isabela.
5: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
8: 100.5 Big Sound Earl Frown. Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
9: Afternoon Big Mix.

0: into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
3: The time is 6 o'clock. This time check is brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc, Celine Plus, araw-araw.
4: Nagsalong admitente lang nga nataanak mo.
5: Ay no, managsakit nat lang dahi ta.
6: At ti ubing nga aglang lang nga nasalunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, ti unamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Doble ganado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
11: Opo, si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanao.

0: magbibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
1: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Alagang Unilabyan.
4: Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan ng, ano, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... Nagkaginawa,
7: ano, Kuya Boy. Ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.

0: oras ket alas 6:15 ti RAPI. Ti oras ket insagot ka na kayo ti Eskelan, naganas ti biagno agpakada kadigiti anay kadwa ti Eskelan. Bentaha iti kinapektibo para iti anay pan nakasair ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Lalo muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilabyan.
6: I have headache. I have body pain. Pag poo, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilabyan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
2: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
1: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: ito ay inihatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw mag Farex B araw-araw.
1: Ti trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
5: Naka-relax ko man,

0: This is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Love songs to fill your heart. Big Sound by Night.

0: oras kit alas 7.15 ti Rabii. Ti oras kit insagot ka na kayo ti Eskelan. Naganas ti biag mo agpakada ka digiti anay kadwa ti Eskelan. Bentaha iti kinabektibo para iti anay panakasair ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.

0: That song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Alagang Unilabyan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilabyan.

0: 100.5.
1: Big sound, big sound, around. Songs that touches your heart on Big Sound by Night.
2: Ang oras ay alas 7.30 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw mag-Farex araw-araw.
3: Ti trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon al daw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Idol!

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon.
2: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: Tutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin niyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsan bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: In Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: batas, tutok na sa Basta Batas. Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Songs that touches your heart on Big Sound by Now.

Law of Love. Dagiti sangapulo abilin ti Dios. Umuna ang abilin. Awan ti dayawem a Dios mo no dilasisya. Pangduwang abilin. Di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalong abilin. Laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pang-upat nga bilin, dayawem da ama ken inam. Pang-lima nga bilin, di ka mamapatay. Pang-inim nga bilin, di ka makikamalala.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po parayo ko ako eh. Maganda yung maraming nagpapatunay na kagawin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alam gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: If you think you're gonna miss this show, no, not that.
3: Sunday Madness.
2: This is what I'm talking about.
3: Sundays will never be the same again.

0: To you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. I-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. I-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. I-Biogesic.
3: Alagang Unilabyan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow!
0: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cooking. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po.

0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise CoffeeMix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: If you think you're gonna miss this show, no, not that. Sunday Madness.
3: This is what I'm talking about.
2: Sundays will never be the same again.

0: dahil tugigiraw City. This is 100.5
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan. May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: If you think you're gonna miss this show,
8: no, not that.
7: Sunday Madness.
9: Sunday Madness.
8: This is what I'm talking about.
7: Sundays will never be the same again.

0: sarap na tulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow.
0: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po.

0: o ay inihatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw mag-Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: I have headache, I have body pain, pag poo, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Lexadol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilabian.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexadol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta pag nilalagnat,
3: dapat matik. Ibay, Jessie.
2: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
3: Dapat matik. Ibay, Jessie. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jessie.
1: Alagang Unilabian.
0: Paracetamol is a generic name of Ibay, Jessie. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: If you think you're gonna miss this show, no, not that.
9: Sunday Madness.